0: o misi abula lun lidu heloigen Jesu Kristo mama lanigo buingi ani ha uganu le hagan bu iluma ge frumi etida lu hinsi egwa wama wama wo mo lumuti itra wama kai kai le me halani gu buima fu ye abalafaru ni lamule kage woige lafare lugun duri bala me halle la digu bai kai ani buiti le la digu bai lamule ni du yunu mawari da ta hanigi ah ayere gu da hon lani gu bo sigha di walida ge oweni lu lidun ibagari ani subudi wa muti lira lugundu insiente ya wadu hen yulo ge Jesu Kristu won le misi abuti hilanyu meme gili sunle iyere habu bo elun libiri gafara hati ani subudi umuti logo uwala ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chadit subudi wa muti kata ila isiani bwe logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago lun tiginyeti waharun lun vichugu ni wabagari hawago vibirigu. Laduga anheri risi luboye abangrigia ani lariha logo anihi la lemegerun liduhe ani mideregun lumuti ida lubagia anihi la isiani tidan lanigi lubu ingiu. Nirahunyu mo lumuti wajumaru rugula visihabu. Lunti abala isihabu ni le arihuati lidan kateile wadugubayi. Itara luba wasubuduruni lidangieti wala inaruni. Ani gayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingi siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madarirun wanigi duru wawago niduhe ino gayara bai wajabu inligibuge buingi la uvemenigi inluago. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesu sungon ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wangu.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Ni duheinu, hinsieti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida bai grigia ligi. Agamba atin logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidabwe, sigu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama bwe lani kubuingiyo mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiyo lu. Lugundu isiyani buingiu. Arufu dalumuti buingiu visiyan lun lau launahani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi. Aniha isiyani bai. Mama logu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingon. Aba launahani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigun. Niduhenu, hinsiye tinya nu. Ahi hinsiye diwa lubo ilu buingi itara. Lu tiginye hinsiye go wama wama wu. Uwe gili ni aba arihiti buingi wu. La usun lira, ahwa hinsiye go wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sun sui na guboi lu buingi wu. Aniha lebu bekayara la wachoru ni logo lida ya diwa la aba luma buingi wu. Ani lida nyila ginye aba wama. Loguru la lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama liliru buingi. Harinya ga wamoi luagu lula la salbaru nuwa launa hi buingi ubo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai luagu liru la buingi hesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinye ra logo insinye wama lu buingi. Isi ya ni buingyo, ani le abagari tu lida isi ya ni, labagari dunya lida buingyo, ani labagari dunya ginye buingyo lida. Italalinya wayabu ilu, isi ya la buingyo uon le gumuti. Aba me manufude dun wama, lida me lueyeru aguseroni, ladiga wabagari dunya la, ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni, uwate anufude, bugalumuti isi ya ni, tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufude luboy abangrigie, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima tilida. Hinsiyati buingi uon, ladega visiyan du lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jeye tigrigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, Siyambo ije hinsi ya laa buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong, le hinsi habuti lu buingi ulun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boi, age lirahinyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mui le luboi boi hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi uon. La digunwa le luboi boi buingi u ligia isi habuni boi lun. Ani mere yangote la gufuliruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye boi logo Jesus la lirahinyu boi buingi u. Ligiro gunye gayara laganye iru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligia rufu tubali nsu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi uguana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinya boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u, logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, kukuya le afinye bai luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwari gukate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wafuri edun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti lafuri edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hifigo ulani na oveni, malati lula furien dunu wa lu buingi u logo figo uligi. Sun uriba ni figo, gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logu grigia la le anugu balimbuingi kaisi lugu chiri, maibugu tin lidan figo, lugu du konugi lumuti lirau buingi. Ani siyati la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logu lani gu wama buingi. Logu labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gu banya ubo. Subuti wa muti ginye logu nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura anda uon. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma liro. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyo boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingyo go haa iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da to bun nitu. To lanua diri bon buingi, lun lani gu bon ta. Luma hon bira hinyo. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamaru gu nu. Hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi, areini, hagute me habu luma hadarangi luon, huun lida inaru ni luma isi habuni. Owe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon, luma wabagaridu. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna buon luon, insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon ligia meme le wama bai luma gefurumi ya tida. Mini la isieni lungwa bagaridu segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yu, lungwa bagaridu lida isieni kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Ayaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koniku huma hawai, luai heferi diruni le, nyugui bai hun lida agen, huadigumari, logu Kristu. Resipi humai me, afaye ruaha dayarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahinti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihei buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrige humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kata ilunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma lun. Lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luwabu. Toa ginye lanua dirubo buingiyo. Itarala.
2: Turu waligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu gara da tobu. Numada gayo le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo. Lubuidu la lidi sun kata ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi bu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo. Lua igen Jesu Kristu aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi da le nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bouserun lida servidu ni le badugubai. Hon waduhenyo luaigen Jesu Kristu. Hon timaha lila na amu vlasu. Abangu da guatinya ligibu gen adamuri ni leja bai luago bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni hawai yesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibiti habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai weteni run. Hon lun vitere guninya leda la purichi honnua inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidin laule waboibwe, lugundu businti, abuti lansuada. Ahana luboiti nyundu, nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu, bogudin luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya, aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kata ile. Ani subudi umuti logo inaru ni lale warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani. Lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri la rufu dubo ibungiu, lu huan. Capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu dubo ibungiu lu Jesu Cristo. Lu la subo delegado ni hon lanigu, kata ilebri lumbo ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Cristo kata ile lu huan, le lubui, la ulona hanilani angeli lumon, lu la rufu du ni lu. Ariye gadalali huan inarini, la usun le larihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choro ruboi Jesu Cristo. Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini, luma darangi le lumage bungi le viwa bai, lumage lubarage lagume serunda. Viwa ligi ya gueto ani, Lelo bayi liabi, luma gie hama gie sedu sifirigu haligibu gie banya lala na laruhi. Luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gumfuli bayi, le furumia bayi asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubayi. Hinse tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyuta, le meme lugu chibayi, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chebele sungkate. Tinia la hino bungi le sunti kapaf. Le mima bay luma ge lupare ge la huma se ronda. Mima ligie guento ani le nube liami.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luagi na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lupafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga boi sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yahon tila na sedu li gilisi to logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba na cara ragulu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidiburi kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Renti lumala li kai li rei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hiladi. Kama lumu, aba laguruna lau luhabu le lonwe, aba lariye guno.
4: manuhu de dagu aba au fulumi ati bay au amu honi ani le mima bay hilat na meha gamol mo gwen ton mima na lu sulda ani iligeli au eni numa lu maligeli fulaso le nyeha bay hilagwan abur ha bay lu bay ti le bari hu bay le gwen to bay lu mele lu bay la suserodo ani hal ani chi ubay sedu warugu maha bari hu manyali danu ubule no wene lu ma sedu le bu sanu de lu gol sedu warugu maha guia sedu tani ligili si angeli Sedu ti lebu sanu delu, había sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobur galu ángel iletina biligilis to Éfeso bo, maniaga mejón, itera lia nania bo, au le hau bai sedu warugu malinda anu abule nouene, le guiña eibu gubei labad na guas sedu lebu sanu delu le bol, subuti muti son leja dugu bai, subuti muti le dere huati marinuma hagurasa, ani subuti muti luago sinyala hafa unia hau riba bai, Subuti no muti logo hoxo ko homa ya la ha ani ko ya logo apostolo ko hama ani mama apostolo ko hagi ani dari huma ni logo ye hama gagura so hago ani supri hui ya sarago li na huadi mari no hago mabucha no gahuago la usun lira ani ngaba kate hadiga magunda tna lao ma weni halinisi hu kemi ha forumi liga lo baiti harita ko hama ida hi ya la meha ani asakre huma adiga humai kate le meha hadig bi forumi ai madugo mai tara Nidi bahuago forese, apa menagitero ni lebu hisanu de lulida ge hulubara, ahi kubeiru ha sanstre hikapu. Lao sun lira, lagu ni hufule se iliere gu kate lebu herutu bei Nikolai te buhun, luma buri kate lel hadigu bei, legia iere gu bei no.
5: Le garike iri gu bei lula gambu, a gamba leile la rinya gu bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: A gami lutinya, nega gitu banya lida ge tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Babur haluang ni le tita beligili to esmir na bon. Bania ga meho. Itra lian na niya bon. Au le furu me ti lume le gumo honi. Le me awa bay ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubude me. Lao son lina la linare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ha hama haariye muma ya lagu kuri yu hama unibati huwago. Mama amo kate ha gija lui di gelandi gu hama mafi. Manu de da huma lue le lube ha sufri ni. Lada ruba mafia fio hada ni furisi rubu lo locho ogun mafia ya sun hubuye. Ani ha sufri ruba sarago lo agutisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe, aba menichi uni ibagri magumu cha titi hong, hafai ruwa hame.
5: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubong. Baringa mehong, itera linga nariya gong, awle gama baru efeng to gagiri gong, to biang gong amana. Subuti nungu tingi ya lawa lida la fulah la yin lupai lala na larui ha mafia hagana wo. Ane lau sun lida, numa meme nye dun, mingu humangi leha fia nuago, ni ipi ni lida le la farube yang tipasi leke fe bai bui ti nuago lida fulah la yin lupai, la yin lupai laguma di ha mafia. Gama lumo, ane ibu kate hadirga magunta tina lau. Lawanyani la fiyo gurigia, huma yara pergamo, Hama banya higi unikati leme haloru tabi balamu. Le ichi gubai dumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israeli na lau heigi egi nile adagara gudu wati honguario. Luma luhabagari nolita ahoru hani. Anya higini hama banya higi unikati leme duri haloru tabi Nikolai tabu humanyi. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madirka huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagainta guhama gurigi hadiru balibu likati ile, tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
5: Lekari geiru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, neiga tutubalida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluagu, le ibiti eti ni kaa on luedi ge lono le eresi biobale. Babur haluan helile tina beligilis toti atira bong, baniga mehon, itra lia nariya gong aula lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le abi nuguti ke boronse le iri chawa kuwal. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere gitu un lau hagura su. Subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti huen to lo ime hafurumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu no hesa avire to ariya gugun lau profeta ta ani mama ni. Lu teyedu ne grigia, lau taruta ahonani gulu haganon lida ahoru hani, luma lu heigi egi ni lea dagare gudu wati hong wariyo. Ruhat na da tu lu ta sanseru ni tigabai, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirangi ni, ama haa gabara hapanya tumu. Nona ba sufri ni hawago, ahi guberi behigir hadago ni kate lebu e tadago be. E taraloba ta subdiru ni sun ligirisi, la usubudi nani lebe aritago ni, no matebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hitage segun lela dugu be. Ahi bihati atira banya, ama fala rupali haruhu da hanili giya, ma chile ni yegi asubu dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafi. Nichu batinagi ama nungu ni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adega meme ha meme le na busa rube la dugun dari lumo lebeha, nichi gubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nugu chi gumbi ubafu no. Aba meha guma deru ni nechami guri lau badun lani na guma diga nile lau tigurau. Aba meha mori guta guni kesi sauti ya rule lau timo. Nichi gubo ngi e warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garike iru guba ilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluan en le tita me ligi histo saro de sipon. Bania kam me hon, itra lia na nia go, au le hau belani bon ju sedu sifir go hama sedu waru. Subudi no monti son le hatu go be. Subudi no monti lagu la ni la, lau son arina go la lagu niva huma. Aga go tuwa huma, ruhuma eri lupri katele ania go abe lubare ge longe. Ariha nali lagu muwa la la le hatu go be ligi go ge nungi te. Harita wa humai lubai telaru do be hum fala humai asakri ha hubuye me ano magago to nit bahu wago kei lia bi ha bahi wer to libi di on or hum la son lira anya fiu guri ge hagana ko yisaru disi amada se mo hamagi ru hatau ro hum hagiya e ko ku banu ma tau do ko tharu to ladu ga tu ti hum agani rutiya adaro ku badago haru to ani magida ro lubai hiri tita ge libro to lani na ibagari magumu chaliti. Aku dari gunung banyak kaisi nani uli gibu ge nunggu cipungi lu mah gibu ge lani angheli.
5: Le gariga iru guti lu lagambu, agamba lele larinya guba isi firi sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Ita lalia nania gun, au le sandu bai, le gie inara ni bai, le gama bani ligele ulu bai David, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai. Subudi numuti sun le hadu bai roha dina pa benna da ani higi bugi le la se roni aba ador lati ga lau sun lou wala here hadu ga da ga sun lau nugu mati ani gun flit nu noma na de go balu haya bi lani bu mafi ha ye banya hari go banya lau gu ri mama ani mabaga de tur dia kai se lani gu bugi aba me na utor go bu dunia higi bugi lu ha subu turu ni lau gu ni lani muti ni banya ni se de no ai da go mali nugu mati lu ga gura su ma. Iga narei tu patu lubai, lue litani au chawagun ele nubi liabi lua musu upau loho chawagun wa soha upau gubai. Matisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Agani rutinya, nichi gumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru zundigi ayame nyingi, abe manaburu te ni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dubai gie iseri niri hawago.
5: Le gariga iru guti lula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le tita bai ligilis to laodi seabu. Baninga game hon, itra lia narinya gon au gefenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subudi numuti son le hadugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hubai. Tili gubai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madilitu, masu huguya, never habadun yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon, lagu namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuri hon lo hagai ha golu le afun howali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gini hagai ha dogu harutu numa, lu hadore gun lagu hasurusu ha. Lo ara ni lo hichu ni le don hago lo harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arbu da hao hon. Nuti lubai ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligye me numa. Agani rutinya, nichi ko bubara hon numa guwa lagu lala na narui ha. Itra gina ganyiro, aba nanyoro luma nugu chi lagu lala.
5: Le gariga iru guti lula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sukate ile, abandarihi aba bena daragu sielo. Le abiti umala li le, itarabai kei tumala li fidu, lebuga adimune habainu abalarinya gunu
4: wari banyahu nanagu dali kate lebre lube la susre don lari kinye buri lebo
3: lidaura ligia abanere denu labuge lubafu sifirisando abanarihi yaba lala narui hani siyelu anianiha somu grigia nyu luago itralinya kamaba dubu miriti le hasipu o koru nalina nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia amiri hetuke yaba dubu le esmeralda geye gulau lala urua iligia arihe etna wei gadri lala narui hani nyenye nuwei gadri wea ya mutu nyu luago tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu lege lala urua iligia afri eti labiri haniga luma wayuhuru nyenye isedi lampu durungu ligibugi hagia sedi lani bugi usifili nyenye gie aba kate ligibugi halu kamaha muga aba barana le lauti bidirio harungongati lamida wa geye gulau lala narui hani Nyeyo ngadri gata ya gabagaritia Bui lau ago Dandu hakibuge ki hanagage Lefurumi ya tihadage Itar liye kei yaba liyu Lehabia ma itar kei yaba bagas uguri Leheruwa itar liye ligibu kei hakibu girige Lehagadru itar liye kei yaba agi laha mahati Gadri gubay hagia Sisi ngarino ilu ago kara aba hadage Bui haya lau ago hawago Dandu bogu digie kei muna dage habiti Weyo gwari abu hau aguaraha
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge frumi titan. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagita hichu kukata ya gabagari tiha uweri guni inebesi. Lume tengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Lega bagari bai lusunda aba hichiguni haridi ligibugi aba hakuwa raha haringa
6: wabure me wabungize garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni inebese lumumabafu laduga buhuya adugi bali sunkate lau buhunda baduge lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai
1: Apocalipsis capítulo 5
3: Abat narihi aba libur hobure nyu mutu lida luhobu le lowere le nyu bai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daru watu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kakatina boi lula daru nu libur luma lula heri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru nu libur tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu la taharu nu libru tukuya. Nilu la liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
8: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara la ladaru nu libru lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida kwati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbi timudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, abahahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadagi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesari vidulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari ya hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli gu. Hania ga lau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma tengu hini lumu dule hafa rubu.
3: Agaba numuti ginye harinya guni sun kata ili ladugu bai bungi usiela. Le mua rugubai, le lapuge bai mua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida habu.
10: Lua la tem de mim, neve se me foi de mim. Luma o bafo, lula em um beiro lala na rua de mim. Luma lumbo tum no sula.
3: A barraria do gadre cata em gabagritia, a guia.
11: Itaralá.
3: A barraco do ragu em gadre uenha e a moto a guia. A barrite o uei de gunilo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dalela heiri dubali mudum frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu laniye gu aba hadage katanya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igama
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudum libia ma seyu aba nagambu laniye gu habia ma katanya gabagri tihagia
11: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichiguno ubafu ulole warinyo bailogu gabayu ligi alu la gidaru ni daragi le ubo wogu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagu. Aba tichigun aba onwebu efei nu. Da la heiri dumbali mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luho burugu le warinyo bailogu. Aba nagambu laniye guaba umala lihamida guage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniye gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Higama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa nima aluguhandari metia hau bogo gubaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu, labu ginyanu latari, haniega lagu mala lihereti.
10: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida me babuse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme, lagu murusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na gu hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo ba yumuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino gu sungubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luagu bai hudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu, luma lu dubu.
10: Hei gu huma wa wabu, haramu da hama wa lu lari gire mubu lu amu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudung. Gadiga chiluhe li luweni luweyu li haganyi, kaba tiganyala la mandungi.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri dumba li mudung, li sedu seyu le toaku bai liburu, abanyela manigu o sielu, keiburi luagu di miyoguru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichugu ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu ge bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia laga ikupali, aba labuncha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wago, aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufrumeti angeli lifidu, aba lasari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti, laugie hita, aba lachakaruni wa ubo wago. Aba lagu don liru wa murusu lida ge obo. Luma liru wa murusu lida ge buri tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kama hamuga aba onwe buubu durungu wa tibarana ho. Aba la sali rego liru wa murusu lida ge barana hita. hilagwa te sung udr halida me barana le asali ko belu hitme gringo tugi sung ugu nei to nyai bolida barana ligi aba liru no huru angel li fido aba teigo do aba onge bu waru ko masielu gi durungo ke aba toch tabur hilago luru murusu lida ke duna luma lisense dun igi vidir be waru ko tugi aba lagi fido lunu amunusu lida ke dun aba hove go saragu grigi ala daga ligi fido na ligi aba limiru no hagadir angel li fido aba lagri chago lero amono solida ge libiri vei lau sunghati ham orugum leo bole agri chago bei hawagu aba laburi gadu manugo gadu tivei wagu ni ari lari ge aba nari ge aba agila hama lamida go sielu ari ge ne ligi lau umal li hereti
12: fungi abu me ha agano banya ubowa tamele lagambu tumala li fidu to lumbum hiviru no ha hiperi urua angeli
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba libiru no hase angel lifido. Aba nanihi aba waruguma eigwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusule mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungubo. Aba habi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubogu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe noidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi hereberi. Gamalu maumaha watinu hafaraguni ya chagagaru hagi gurigia. Noidige lu hasanga ni gurigia lu agu saingi hatu. Itali liati ligari hasanga kai hasanga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai buse hakie yebe howego gamalumo la dise duboweni hawai chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu nyenye aba kata ihablugu gamahamuga aba ridi le gol italinya hakibu kei hakibu grigi italinya hadiburi kei hadiburi uriya liabi hari kei hari linyu darugu linya hablugu lau aba kata ikama grabu italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu to how to gabayu da le teiba gumuri burugo gali tia kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lagu hali no adunga uriba ni hau gurigi lagu seng hat nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe abdo muliri bai angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agri chagut suga frumeti la misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larige gu umala li ligia lu hasisi angel li le taubai fidu.
7: Farara banya gadri angel guha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angel guha gia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagu bai. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagabu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saya numiyun. Itarile ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei hanigu wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarile hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uru wa grige hilagubu. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari wa halauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habia na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Aba tilichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
10: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. About the banyame, atri ya nula, ahuduro gudi nini,
2: Gamalumu, mamisura abai kuriru le bong udibui, dibiti tempuru, le dega derege wali hongi betu kumbite, halubo nye hagoi cheguni, uburu gule sanubui, logu bian vein bian hati, abame nona ha bian gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chi ani huganu luma gebungiu, logu midu bian sa, uru wavenveli, bian gefetia hagoia, hagega yawa wali bian tidu bebe to olivu, Luma biyan lebu sanule lule ligiu gebe bungiu, le labure me sumu bo. Ahengin abuse ruti, la tudu uriba ti hon. Higi regituba, watu gemeti hayumu loge. Abame hago dunia, haga niyo, sun suina bubay. Itara ti lobe wa furumi guari, lebu seti la tudu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti yehagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bungiu adimure hayumu lugini. Gabafu ti yeginye, Luha dugu ni du na hitu me. Lu gine, hasukari regudu ni kubo, lausungu uye ni muribo ni, sagu habuse ru. Dami megumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri duboilida gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere du ni muribu, abame lafaro ni ya hilagu bui. Abame herede ruruwago, dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem, le nyilukoi ladara wakuo hefusu lagu gurua, Flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye lumiye gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu dimi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda rago hao ubogu kubanya, lau hao begu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufuri guda hamutia, meha miya profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu dimi ligia, Aba lagu yu guagu da niya bungi yu, aba ya hasar. Ani sunha arihi balia, wairi ti hanofu de tagu. Aba hagabu biya ge fenti hagia aba umala li here ti sielu gele arinya gubay.
13: Warihi mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba dueri, ariya guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu nilu gurigia ladaga haraba ganali ligia. Ahibiri grigia aba hichigu inebe se ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walaniye gumala liburi here ti sielu ye.
14: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wen gadri weya ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lum bungi, arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure me bungi, bugu ya le sunti ga bafu, bugu ya le wima bay luma ge lubara ge furu me tida, wima bugu ya gueto. Tenki wamuti bu la dunga ragu balila onwe bu bu bafu, ani gumese de bu arueha. Ganyi briha neshane, shiluha we yu lum babayha, shiluha gie da lum baguse ragudu ne hilagwain. Aba me bijimuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri haa derega guanya bae hongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi haa ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
3: Aba ti tadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburu ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba dilasali regu aba onwebu seini siel. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi, luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu duma aba ridi luagu kada lichiga. Aba laduru gudu dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu nge uri to lumo tagura ha. Lu leki ni tira da mele tagura. Aba tagura wuri tuguya, aba wuguri rahu le lubai, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, kaisi lau aba badu lani na guma di anile lauti grab. Aba lagi daruniwa tira tuwe, aba la nuga ni walu bungi luago lala aba tanura ha uri tugi lidung flasu makairo di nyei lubai arase lila bungi ubare tuba luton giru niwa nyei luago milu bia sa urwa wei wei lari gen aba nyei la aba uri busiel nyei lubai la gen dugwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon agen dugwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri aba mabara yela siel aba lubai ti la saganu onwe bu dragon siel gu le bina du hewe ligi da le giri bai mafia o satanas le ye habani sun ubo ligi hau sun lani angeli gu aba hachaganu muwaru gu aba ti nagabu lani gu aba umalili here ti siel gu
7: shibilha li asal baroni hon grigi ubo wadu Jiruha li ngarui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadunga nyureichi ganya hapa i haduru weyo gu aria bu likipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudum, luma lau ugandu li hapurichi habai. Manufu de duti enlui leferi di roni habagari, aranse li duti enlu home. Gunda ala lumai tisini, gunda huma huguya li agano buenye. Gama lumu fugi ya guha agano buenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la owe bu iganya la duga sukudi la muti la umurusu rugali la nidani.
3: Dati larihi bai dragon la gufi wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya saragu duna kai duna churunutu. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba laho na chumua. Aba la churu ni sunduna le ligera gudubai dragon liumu lugu gu. Gai timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda guhama tirahu yaha nyudu me lau le lubai be bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis Capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedu yin lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luago ka ligancho. Luma iri burile aubai la nabago ibungiu luago kana lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidange lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilagubi. Gamalumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungrigi ya lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
15: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tige monstru ligi ya lu la dimure ha dimure buiti luogu aluma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha, luagu biyawe biya hati. Aba ladugu itara. Adimuri hati uribati luagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduariyo, hama haa siyeluma. Igiru watigie lu lagendagu hama lani kubungiyo, dari laganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechani. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gulu monstru ligi. Haa uwa banya. Hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
12: Le gariga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda inumuwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gambalumo, italine latimure ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, luhahu dragon sungurige haupogo gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haupogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewaru furume guwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani mowenti. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia wainamuhaya, nyuburiginya, risitinya, gudemetia idamuni mama idamuni lulichugun aba mak logo hahabu le honwer o logo la herep lugia uala ni aba gayarati la gayeha ni katani.